Darsan chirang ay film lorik sanset nga je yakash wane ilane jut nga do chuzo chu chadu kasata ngi me chuzo chungi super fm gold digrim gun sanajat.

ngaji akashwani leni join chik tangin ngime chu chot ngistang skarma ngap chunga nga chaduk kasata ladak sena nasul sana jat.

Miriam ef kelo hart chek song ap chunga sumi ana meters nip ke ke chu ke jitang chu chur gu yang kala che tang yoma relay center gu ni kani medium wave kilohertz chik ton jip kya ke chu kya nga tang diskit relay center kani medium wave kilohertz chik ton to kengis yang fm megahertz gana chik ta chu zo chi ka nga che akashwani le ni chot pito chu zo to shnga cha do ka ta nga che dire degree nis pa go zok chot degree nis pe go zok pe ka la dasna natul sanazat.

0: бэж үстэ часпэ топган гона та кэдэ логэ чула кар чагэ чула гада жос тена тэнэ чи сама топ гюжик жоин жуган бо та и сарвэ чоче сифия так санга та эп шиган интродюс жос тё тэнэ гэжа iOS чул кан яг ён кя Android чул кан нискэпэ яле так сас кё тэнэ гян баратам зэркан чи гэн чи яле тэ кара мобайл номер бо чик та адна тэнэ стата сарвэ жукан чик чап ён чен тэвэ нэ чап на нэ чан ген бо тэнэ гата сарвэ kaltes ngata la ga speche gyu na skyu dale tangati sam na ngati yu digitization chun yang kam chakam ga je survey chu chun yang ge chakspe bu jol te yot na kyo ngati subscribe chu chun sam na tene ote be na salches bu met kamit mazar kak chane no skyu dale ta te ju ru pa gyagar gang pe na khone chot pak chu sten ti du karoch nga je te ni chok yot ti du ju ste skyu dale
1: thik chu sur
0: tuma bin na te sam ma bin che chu sun ka se chu le sam me sang ma survey skyu dale ta survey chu ste tingma asis chope na konge conservation dang tene capacity building zer to pa conservation juna ta dachi chakspe me dal conservation nang nami na sang ni syong do gale preventive jukan jik tang curative zer kan jik ta preventive juna spe na da sa chakspe gyot kya in nang te ong ta lo chu chong a jik chopa ka zu ge char chu pok ma chu a jol ma chu ka zu de mu chu ste boren zer kan e khona thap shi syong do chu gyo Skyodale. Tena tsokla curative zerkan bena kate jol te yodna. Specha kachiga kakpo nisum skyo te yongdukwa. Tate yungna konangune la tapshis ma mangpo yongduk suwale. Sper na nga tanga Japanese tissue zerkan jik yongchen skyodale. Shugru no kumma shabmo yongchen skyodale. Kakpo sum songse yodna tate gan hanma dis tenga yondok. Mata jad na kazuki jaren. Chik tanga chik sak tanga na ige o yungbe ka store cha chokpa. Skyo dale. Te songpa sang Japanese tissue zer kane shab mu jik yonchen. Te na fiber zer tukpa le taksa. Shuu ka chik nata po shok unizu chata changi po sa thamur ki nyeje chalchen ba. O te o mangpo yonchen yale. Te we zoom te borat te tukpa. O to wa tene tapshis mangpo yonok skyo dale. La dak sa ne tema ni chis kyo tukju na. Shkanme especha mangpo rege na o to wa chat te yoda changi po. Solar tape tang kan dange juice kyo dale. Tene pak tang duk pale. Taksa nga ta
1: kola kola kola.
0: Pak tang se ne tene lip jar tiyong duk. Ta pak tang na chis kyo duk zene yale. Nga ta tena mala logan burkan jikin na ta ladak se na i huspu mangpu meches pe jaste tem lik stoa mette duk lusa te duk yale. Kokches lang tem katspo chaminuk yale. Ta kaltes jaga chiga pat spena mangpu kangyur tangyur gun kangyur chokshi gyo dna mangpu nga ta rog ma rog anuk pa. Jaga chiga chik lusa chengen po ote pak pe eriks po buzi giza chok pale.
1: Sabi
0: ziyong chanok. Fungus mang, fungus zetu pa yale. Nga ta tewe na buzi chok tabati po. Fungus chakse aone yuane biltor pukte onduk skyo dale. Kachik nastan kachik ma skyo mo duk mani specha za chik tuk mo nuk. A gone dans kanji juk suk ba victor putte on skyo dale to lada sene chi kaspo duk juna yale oto rik skyo dale tene ngata thok guna thoksa tem gala met kan be jaste charchu changti yong duk yale changti tena song ba sam tene oto ba pura yale specha jinge zu jar te yong chen ba ote jar de changem po lip kok sana chik tang chik jar de yong yale ole oto guna thapshe chut kya gale to khoni yurpa fumigation de tuk skyo dale communication juna tebe na khus sabik tangs basa tene korang rangji ni kok dogyang khus jete khatan chu tang na yang do da man ok yale tene ige gun kok ste yano ta te sang ma thapche ji yotne nos kyo dale yang lada sene chi skyo de yong dog dena lada sk na sk an ma skyong se rang po si la jada te dupa tene ika mar la thuk yang ika song pa mar thuk se thuk se lak lak song ste yong dog yale ige puten tene azuk skyo che man ale ka sa ka sa tene charpa pok o tengis ka pok ma chi skyo chen dena specha ma shante chachen yale yup chos tane tok zen chachse papar yomi nale o so ga yup tok zen chachse so gyur chen chyo dale ta o so tsam man kono pura thapshe jong dogle ka su je jang re re chyo chen ju kan bo o de o chik lap chesen ngis pa os kyo chale tene sum pa dog digitization dang technological chitong chyo ches bo ta chi no ju na nga ta specha mang po kya specha yot kan bo da sang ta jol ti yot na nga ta subscribe chun ta te o lo chong ang issue jin yang ten na nas tang be ka shara tu skyo dale chiks ti os kyo cha yang chi skyo duk zena nga ta ta natural climate ju chok pa char pha ta nga to discovery mission cha chok ti zuk rik sha ra na te ne ma ni nga ta ter ma mang pu nga ta la yot ka ni chi subscribe kyo mi nyan che chan ti zu ter jik ma ni tor cha ti duk pa le ti os pe bor na han ma Iraq tyukshiga inok pali, nga ta daksa UNESCO yazuga kuna samajanggo mati ka tek chua minu wale. Ta te ter bopat metkan gyur chatik dukwa. Kaltes nga ta alaga te rang de

0: dagsang yejarangi lu senajaz kasa taisdingna skujabs chetan yangzes tenekhon ngeraks gamil nojis to nok tenekhon tangyampu itivati leni digrimpu senaza
1: ne diling le luntin khang story na aske jatte skujabs chetan yangzes le ngerang ngeraks najuk senok dagsa sanglo mangbe ngata sabadi chalas jade nok dagsa tene testing ne chonja jate nok ta te nganme to speak atene ngerang sabadi laspo de jana tene ngichiri ngerak sina ta rama lu chi chi sarchen gazu shyo chen des ko lajik molna
2: o no no le mana chang ta jo jana ni mana sachen bache mana lapas kyang na cho chen no le yin ho jong chen le ta ta san te ang chi yin ho jong chen ya ho ta chen nga chi singe la lo nga chi ngerak la no yin ho pieri cha chen le yin ho chen ta ta u lak til lu ma chu pa yin ho chen yin ho pa shorix pa shorix se ta ja du chu tang se no ya le darik na ho se darik na du chu tang chen le bomu changma jeb changsel duchu ruk dulchen de kong kong ba met ba le duchu debla da ji ka jo nang ta ki nang chonten le ne pito ga papa nang jo chonten le bomu changma duchen ma de mon skitwan chen la chan la mor gi chen ya ne duchu tans pa ta yur ma man met ka met tan chen ne le do cha no so lan changma cha tu chen de chang ma jang ra jang ra sa tu che tu lu ma chok pa la cha lan ten chen le ram ba mang bo chen ta ram ba o yin ho cha na hu cha ba se tu chen le ya ka je nang phin chen ta ja na chang ma bat phulen da ram ba bun chen le ta ma na yu la do cha na ni ma na chang chika nang mana sajing bat ke cho chen le ta ya la yang de mo yang chen le nya dak la
1: kasa
2: men do ko mana mas kem kem cha chen le ji na ol nang men do ko mana cha chem chem cha chen le de mo yang chen le nya dak la ya la de mo
1: kasa
2: ni ta mi chi mi fera la ya la nya dak Don't me put the good name yet, and you can't be on the reno, but no, no, le. She missed the honor do suit, that's don't chola dan, have sad and bad, have sung. Around Rans Kangas, Dora could have not in the year old Botama. Zing Sangma lak put on things, don't talk with Galvat at in the. What it took, those there is him at two. Bakola balcho chenle spuruk thukmo cho chenle zeb zeb chanse bomu sar zeb chanse dulchen gucha karpore rena marpore de nini cho chenle bomu thache cho chenle thikma cha de
1: spuruk
2: temo chika cho chen ba no no le yula chikit pa ngayon chenle ya mana lagla minda minda cho chenle changma cho yin ho yaks kerna ho se no le yaks kerna men do ta ne misin de de patyon ta men de mana ta ga de chang da sa ni chi tu chi gu son sen ta pic do sa kam dik son tor no no le ta cho che le ngara in ba mana chika chika cho sin le
1: ka sa
2: ton to ang bat pa le balang cho le Dal tan mo chen mo chake la shala tan cheta tsarus ko le lan bu ang su kar ngan nga de ang su kar ngan nga gwe kal lan bu chu chu cho che kap skut pa kure chem chen le
1: ka sa
2: Perak gangon chal mana bumbu atang se tamu kungri yang jo se tak te nego song mana duk jamin.
1: Mole, acha acha.
2: Dak sa ta ga de chang do sang se ga minu nego si sik tang se ne dule nule tu sa. Mana sangan ma se di pa che ga sangan gal ba yong chen ba no no le.
1: Saris nyalo zir kawa tos kon ngunyo ta na menta nyita rina pap se yak ding ngone pia. The stone la sarina snyalo rina papse borchas
2: sarina snyalo mananga chiriya yung chamin malska nga ultang yung ten no no le ultang na kamu yung ten le
1: kasa
2: nira la sarina snyalo mana yung chamin ya zargo yung chamin ya kasa tayak di mangbo yung ten le rama yung ten le ta rama guna kama sumsuma sa chutang o sen le sen mo korang baso te korang
1: una Rigu korang?
2: Mana cikai nang junchu mekan jik mana yang cermin le? Tanah sengamu nalang spa mas rosi jadi sengamu sangat sengi nang umah sok ten le rame umah sak. Yak di cang mama sengi lalu kata jong nang rere dia sak ten le berji abu sak. Yak di cang mati dina. Tuan nak kuyu amene mana pap sekong cermin le yang aji de yak di cang ma. Sengi lalu maling jadi yang ten dekadu. Sikit pong te le ma sak ta pa jana sak se sak se bore yak kale kong ten le
1: marsa kona le kasa
2: yak gal khachik di pap chen ba no no le
1: ona ya marsa ma chur pe
2: mar ka ta man ur gun na ni gun na kar po yong se no le ya di me o ma ur gun bi ka ra me cha de lu cha men le ya bo la me ne
1: kasa
2: ta man chang Cikari cila sih cuitan dan sekacap dupa nalar papa dah cemil leur gun gun nasani cik kiri caca cuk cuk ni cik caca tak bawal cenduk cende yang bola tapo yang cende kapal dur tak semetuk cende demela duk se dana bawal cende nono leur gun mikat gus sama sajuk cende ale picok last pun bocok cende nono le mana tar dabuk tang se sun char dab se de mo che che oden de tik ma cha cha sorang kak so yo no le ya tik ma cha cha bo mo ba ko cho cha to sheskan han me yang amari ge apirik sheskan de me ni nya ne mi no le
1: no no no
2: tik ma kan cho chen le shamwang cho chen le tik ma
1: no no le
2: thukmwang tik ma cho chen ni Met kamit mana bakul la tuk mo cho chen ne bucha bo mo ruga.
1: Kasa.
2: Da skit po yong chen ba no no le. Rama chuka ne su nga cho jere. Ya chere spizi jere chuka ne yong chen le do ta na. Daksa chuka na yong minu le ta. Rama sak mana mang chat met kan chok cho chen u le tu sa.
1: No no skit skit skit skit. Kasa kasa.
2: Tanam mana setap culu culu. Tadi sorang keng kuda. Sengaten olgun mana ni ma pelan deh sengaten lel. Tadi deh sengap setang sende.
1: Oh na na. Ane setan yang jele. Cita cia ya tu cuaca, roh cuaca, sas kena, lus kena, hapsa tanang, jingo nang. Ya tu cuaca sepo. Dalam yo deh noga. Hapa disuk kong sini noga. Ngatarai cita cia ya tu cuaca noga. Lasbes kurbes.
2: Daksa. Dosa semang sejauh jangan minum nono le ya. Dosa nanti suar ngapsa macut nang ya tu adul cen le de macut kan ting na luskan bola sa lutska bumbu besang cen le ya speed la jinu tangkis bola ya de stonang ska kan stonang ska cen le bumbu sa zeb la tang cen nono le. Zep chang se ngapsa ma cho nang ya kuyu chok ma cho nang yang phuk ma se chang cha chok on se chang cha chok la tik na chi ya to cho chen no no le
1: kasa
2: dak sa don kam son se cha do le
1: kasa
2: dak sa kam dik son se no no no le ya to cho cha so
1: no no
2: dak sa ma na cha ta thu sak pe ni ra ta se bang tang se no le Donc petit ni si amne bumbu ayon menole
1: ole ona ona
2: sti tenani manayang samas bumbu niare bumbu ran skaje le ni sto lepte ruk kasa dak honang misin tenuk no no le tarang rang to se tungtiang kunuk chen mang kunuk ngati jeru Chacho mangna tapi chu kam chacho no no le ya kon mori yong chen ni gangri je gu met kan chu mi chu menele chu kam song ba jing niang min bor kam met song se no no no le jing mang bo yong chen ni no no le manes ton tok min da da acha thu cha na ni manes je chur kon je manes cha cha se spera yong min le cha chu Rukuna kamang boyo nulea, go sana root conchasi dina yonupa no nole. Kamang, chatfamang.
1: Your bottom shono, and Hanma anata, trota vedo, nost, nasta vedo, shanma tabet nang, Hanma, loot gala soxpa, gurbo, mangpoyo de banangasi, daxa, gurbo nunsik, minuamido, tamshon, nasi, gurmundon.
2: Odo lut mana ticket de jamais lut pour un gala chacha non non le lut mana ticket bidi chacha jire ne lut ton hatu rien tende
1: que ça
2: puis la dana odo ngamona lancer moi ça
1: de
2: tamba son se no stona tik jini kai kere bo chen le bumbu sa ga nang na pin se nang na ta rang rang rang to si mang che pin chen Bara khache ki yong chen ba no no le ne yak di pa. Beto na shes pa chong ay ni shu yo dang le. Dang ra khache ki yang na ping cha yong chen le. Mana yak di mana durnyan met khan ta di. La maling de cha ta mana yak di sak yong chen na ngache singe la lo yi chung yarak zui yong chen potok se yong chen. Ma jien nak po yong chen ba no no le. Jun minda minda drone jun na re jackson ul rang rang do tana
1: mona
2: ta norman e pat shor wasartona yakgal khatik de kuno pano no le mar mana nur go chayong tamen le do tana nyo chas esperant do te kayo dang met pano po de batar sur dendik
1: kasa kasa
2: maria la ni carpura meio de norles
1: Kasa. Tatine daxi daxa nastang bo tu munis nyechan lapkan bo koni basno tangata ramashal go lukshal go stontok bad go sono michimun khada tangna thungcheng un to chogo yasu machuang tene suyang chipidi phyang chago smagmina chago sil go ta na ben la sokan gat pur gan bek mine lu simin wa gazuk shu daksa
2: sa ta thu sa do sa man se cho cha ri gin cha minu no no le se keda man se min ba cha so ta se kul la son ta
1: la da son
2: bi ken di an rik son de na man se man ba ra minu 담마낭아 지양 두치군여라 라마사 메칸토 쮸스탕세 메노노레 난자나 고르카케디 쿵세 츠와테
1: 카사
2: 두치군 타마나 콩칭이 시미네 보르 메노노레
1: 올레 올레 카사
2: 마나 발부랑 마나 파 곤라르르스 모치카 쮸친 바노노레
1: 올레 올레
2: 발루낭 발레 Да, катола гонча.
1: Ну-ну-ну.
2: Ргунна не чангу, гонча не чап, гоне мене тупча мен нонолей.
1: Каса, ну-ну-ну.
2: Балдан чека чоченле, набу пат чека таканонг чо ран-ран-ран-ран, такан чо чоченле.
1: Дакси сакят по нанган ме сакят пина чизик тук, танган ме сау болму нанг нахпу нанг гяла пьямар чо болму, ён чен читук, жинь сау. Daksi savola tininga ta daksi chosma lut kol sarkari lut patans pa jik tuk zitu pa nichiri nyarak sina ori jingi savo jik situ ga hanme do tu ga rampar gya situ ga gazu situ ta le
2: da rampar gya che nok no no le mission tang tang sa rampar gya che nok daksa che ga ma cha nok pa no no le satap chulut chen mo bat mam bas pa jang no
1: ona le
2: Да сасан тапек гонбодек сонсено мати ди луто ла тирама сонбино но ле лут ди чата танчен ба ди серка ди лут по мана колби тин медиа до но ле да сасак ба мен мен ле
1: оле оле
2: мати тасик ти ган танча мен серка ди лут
1: оле оле
2: да рама ри ян балан ди да ян жасика ди оле консуани жасири домоли го но но ле
1: оле оле
2: Ode lut meni jod maluchik mana kolbi tim media ta daksa sakwa.
1: Ole ole.
2: Ode ni sai kongbo songse nokwa hanono le. Ode kongbo songse kolme le mana kolme daksa sakwa.
1: No no skat.
2: Ngati di rame lut ode chike lut tangse no no no le ya.
1: Kasa kasa ole ole.
2: Ne tade do ni yang dalona sarul dikorte no no no le.
1: Ole.
2: Sarul kong na ode jikso che no no no le.
1: Mm,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, La pukchik na ngung meke, dumshik mene yunga minuk nono le. Daksa tukusak tsazbat pa husha duk,

0: Genau.
1: Da chirdang di so chirdang nangbe kimzang jinang lo chalon chen du zamba ani nangchwe lenyama ne ta phagja shukchim bure ani di du zamba chi su so so thangbo lole jang yore te ani lole jang chabe jela nangchwe lo ma shung ye la thangbo gi di ta so so yang nangchwe nangba ji ma yin yang thangbo so so phaba ji imba chani ani gi gang la thangbo tis chik The language technology layer is the one that the key that any theory nyam do pejo tang niyang anzo kandis chini lagache yume lajora dende ki ta senzel rigba jik cha senzel rigba ki design chori di nanglo la susu tangbo nyam shu chewa yin di nanglo la zo di ta yingzi rignu layer wa OCR OCR la du zamba anzo yigi par gala yujo dinge di any lokle korangi ngunzin chene any yigi tangma la yure di cha dure The Dindegal Susu Tanda Bumram by Yamship, the OCR Roger Gala Chadu, eh? Dean Dutamba D, the Puigi, OCR Gala Chadu, Dutamba, any Tangbo, Puigi language technology later, Tibetan language technology Nangloche, any Chisu, any Susu Yamanita, Nangbe Kimzaj Nanglo, Salon Chi Dutamba, Digi, Nangbe Paja Shukchumbo Dutamba D, the language technology chikbo main ba ani nangchhe gala shabdek shukchim bu shue wa ani so so sornan le du tamba ani dos chine da dile shi de nanglo la da nyam shu che den de kokob do ra so
0: no ani thanda inge song do wi buddhist le dra chokpi ming la
1: no
0: ani di chokpe ki ani ngotu is nanglo ma
1: ta di ngan jo chokpa di thanda yoya tang ngan jo nangba Zamling nanglo la pyojyo nangdeng chikbo mayimba nangba kyun yong la nganzu mingni nganzu suegyo roje re. Ani di chokbe mingyu zo di nganzu nangchwe gi nanglo la yoyoshawe ta nganzu lekshe re, tani mizhe ta susu dhyanda denpa kyeye gi labja re. Dige di ta nganzu sungrab dige di pay chosham nangla dikshaya chikbo mayimba nganzu ngaranzu nyere chowa nangla lakling kyeye gi che du. Ani di nganzu kandis chini ta tujie pyoju tangni ta technology pyoju tangni layo ra lokle pyoju tangni nganzu mi mangbo la kandis chini kyabwe tanggo tu layo ra di nganzu mi kyu zo di cha diyo re ta jik nganzu lega chie zo jo ra di cha diyo re di ndu zamba nganzu ta tanda jirdaani ta nganzu ta inge tola kandis layo la nganzu ki ta tagline do la gore yang na ta nganzu ki mila ta ngoto che zo di nganzu kandis layo la na We Buddhist di khande rojik layo lana. We learn Buddhism ra nganzu nangchu jangi yus. Ani we practice Buddhism nganzu nangchu nyam sulengi yus. Ani we connect Buddhism na yana ta nganzu ngaranzu nangba pinju chik chik la ani ta connect chiya jura yana dewa sabru ta ngaya jura ta dinde ro kala migyu rojik yore. Di chikbu mahin ba ta nganzu ta di leshi dige gi gyuni ta nganzu gi kari chee gi tapshi chigore lana nganzu daily active buddhist layro yang na ta nima takpa ani nangchu nyamsu lenyi mik zamling na kang mangmang suya gi tapshi chigore di ta di ladu zamba ta nima takpa rashi nangchu nyamsu lenyi di mik hande jigre lani ta yang tiwa le sigro wa di nganzu khande chadiyo lana, nganzu che zinsa dhawdi khande dhaw chadiyo lana ta nganzu zo ta tuyomba shaki tuwa ki sunyo ra ta gyawa chiyang misha shi ani mare, dikba chiyang misha shi gyawa pusum so washo rangi sem niyong su si teni sangi tenpa in lana sunyo ra di la shi sha ne nganzu khande lagiyo lana daily active buddhisti khande jik la shi sha yo lana nima chigi nanglo la dikba khang nyung nyung sanyi Kewa kang mangmang sanyi ra mi shambala pen kang mangmang tomnyi yana mi shambala nyo kang nyung nyung kenyi ani su semla su chik ta su ka chil ka nanglo la tani su sem di tis chik junye jura dinde gi jolam kinyin gi mi chik la ta nganzu daily active buddhist la yore ta ra ta nganzu dinde nganzu gi tanda lechar ine re nganzu product imba ine re ta digi gi gyune nganzu dinde kang mangmang zamling nanglo ra suya gi tapshi chigi yore
0: No. Ani, Tanganzuki, Pepenatos, Nanganzuki, Pepa, Tinjun, Nanki, Exanloded, Manzu, Manzu Cosm, the Damsala Chatera. Tina said that we Buddhist Kachiti, Sokpati, and it's Sokpakita, Tuchungra, Exanthros. Only this as a caller, Chayu Meta, Tana Singi, this Sokpati, Gozuce, Lokajus Trina, and Tana Sitina, Legit Kargosina.
1: Nganzu tanda tsokpa di tepge che di dharamsalal che yore. Yimba yina nganzu maungba ani geji ta nangba mikse gi thangbo nangba ta nangbe ghegab yorwa ta. Tanda Dhruv re, ani Thailand re, Taiwan re, ani Korea re, ta dinzula nganzu thangbo mikiya di nganzu di ghegab di nganzu miki yore. Ti che su ani nganzu ta nubjo ghegab dinzu le nganzu ligung che gi chashi yore. Tanda yine dharamsalal nganzu ta tepge che shakyo chik tsokpa re. Ani nganzu thanda din nanglo la mirang khaje siyori lawa na ani nganzu computer engineer leirwa yang na nyenche chele ba mi nishu nishu ni nishu tsanga tsiyori ani yang nganzu di mayin ba ta nganzu Buddhist domain specialist leirwa yang na nangche ki gang la ta chejong ba leirwa ta nganzu dende geshe tuyun shagyo kembo tuyun shagyo dende yinbay nere yang Varanasi dang ani sarada dende ni nangche nangdun rikba in tsengi yinbay nere dende nangdun rikba ta nyonggyo ki ani mirang nganzu shibjus chik ta nganzu gyubje khan la nganzu ta chirdani nganzu app dang ani nganzu ki lechar shenpa dindzo la ta gyubje dindzo khan la thadi chingi so di nganzu yang mi ta kalawar kanju manju mayimba nganzu mi chele rang nganzu nangchu lomnyir chen yungyo kyangjang ki mi shibju tsuyur. Ani di nyamdo nganzu chirdan zingyong leje mi ngani chus tawuchi yore. Kyuantom nganzu mi tukchu ni gejus paru la nganzu yore.
0: Leje ba?
1: Leje.
0: No. Ani tade chala nganzu ki pepe gichizo nangla yes plus lingsta. Ondi tsokpa ki tanda tade chala ani lada la nganzu SBI bank yora.
1: No.
0: Dida ani nyamdwe cheche nganzu la koga mongoshti da.
1: No.
0: Tana si ani kinzo ki tanda vi buddhis ki ani tsokpe ki ani legyuta ani pe nangyo na khandishi yuna.
1: Ta di nganzu tsokpa ki Benjo Yungung da oda dende gan la dewa chayi yu sari ra. Di indi zaba nganzu tsokpe Benjo Yungung da digi di tsangma shendep rang kan la re. Nganzu shendep rang kan la re. Nganzu ngaran tsui leshi pegyo digi di tsangma keme rang re. Ta nganzu tanda lejar tso da udi karcha du la nganzu vi buddhist practice app la na re. Yang na vi buddhist app la ni chik nganzu app chik dembe che yu re. Ani di app di ta nganzu chirdang ni nganzu ta pe langsa dawo di nganzu tanda ishu gi tanda Bible app la ji yore di la pe lang nganzu ta so sha gyuru re ani di nanglo la nganzu khande dawo yore la na nganzu so ni ta pena cha sha na nganzu ta khongro khande jom go re la ji yore dinde de ani nganzu nang che ta nangbe sungro mangbo ji nanglo ni dinde sholo ga dinde dumbu dumbu le ani nima dung nanglo la khondo khande jom gore la na ani di nima re la sholo ga re re su su lo ya yujo che ani sholo ga dige ga la ni su su samla da ya yujo che ani di nganzo nganzo gi dide la gi yo mare ta kya nangchu nyamlin che la ta nganzo ingi thol shun commitment nei ra ta ya nganzo thuzu hang sa ya mang bo tang go mare nganzo di ta nganzo chidan ni teng san thuzu go ran di cha de ra mi sang ma thuzu ni ni din de cha de du zamba yin ya ta mi sem nang la kanyi di nyama le mang du dhugo ra yine tuzi di nyo ma re te ta yang de de na di yo ma ra ta di indu zamba nganzu tablam khande do yo ra na nima re re la tab deo deo kama nga ni chu paru la tinda taya yo yo che ani di e soso khare la na soso nima kama nga di nang lo thangbo ta nganzu dende yang kiam dro sem ge do che ani nek di je la ni ta nganzu tharing Benach Nima Dung Nanglo Kondo Jom Condition Jom Gorilla, Nima Tangbo di Nanglo, Nangchugi Nanglo, Sholoka Jig T on a D Kondo Motor Chejura, Kondo Lana Candidate, Nima Niva de la Kondo di Bangna Kibin Carriere, Ra Nima Sumba de Lani, Kondo di Kisses of Mabani Mutun Yadena Kong Carriere, Anni Nima Shiva de Lani Kondo Bangdan, Nima Lama Goma in a red Dombashaju to a Carisumere. Ra dinde do dum da sholo ga da dinde nyam do pe jar ne ngadu dinde nyima re re re ta ya dinde sue re di app di che ni di ngadu da leje zo ro ji cha de re

0: susu rang so jing pimisi mangpura nyema ki phamata thingsang azu ki thiju pimisi gi girwa chimbush to ra ani samnu tang chot na re sugom thona khari ni to ani dina ta khisi susu gi rang so che bai na ani nge ba khari achi azu nyema pina la ra chilunga pial mili thuk mare dinde ta disang ma che na thuk gi na khandi na
1: tang anju che dani di nyam du thanda di nganzu feature di thanda release yom cha yo mare yin nganzu gi khari che gi chashi la na ta ai chatbot le ra ta thanda nganzu chat gpt da din din nang shin yo nang chue rang gi gang la yang thiwa thilin che yo din de rignu din de nganzu ngaran chu app da garang nang lo nganzu gi tyen gi chashi yo ta di ta thanda khen ke sung yo na shin ta din de jirdan ni ta so so yang te nang chue nang lo la ta din de chewa ina kharido yore lagi samlo so so len den de gu yo na den de chesa do yora den de chea gi ngan du da den de suya gi chashi yo
0: ani ta khizu gi thanda gi chashi yo ba da den sama ta su su gi shemba la phe gi chora ta ting sang gi chi zo na la ngan du gi ai la na kya ja kya i je che re na na ngi thong ju ka le kha pu thong du ra kha ji na na ngan du ding la ngan du chandi si chung yo re wa ai ding ngan du kemi gi chi ngan du gi phebe gi den da la ani phebe den da chi che wa na lende bi norwa sta
1: hai
2: ding
0: ngan du ra ani di gi ta thanda molam ai do si na mi sang ma gi i je chi wa na khande sta i je chi thu ya gi ngan ngan du ro na proof la ora khan ju si na si sha sa ro di
1: re ta ngan ngan ju ai jo ra di ngan ju ai di khande do re la na ra chirda ni nam gyundu cha gpt ta ta ngan ju thanda chilo ta rignu mang bo yo ro wa di gi di mang che khande chi gor la na khon ju gi ta so model chongdar khari je yo na di shi sung chi ni khon ju len ja yong re anyam du khashi ta ta yang den de chokshi den de gyagi re ta mi den de chokshi gyagi yo den de swa yo re yin ya ta di chokshi ma ja ya gi chokshi ka ya jo ra di ka ya la thap shi yo re ya di khar la na ngan ju rignu de la thiwa jik tang du jam ba thiwa di ani khorang la rignu de la chen chenga khar la be yo la na thiwa di len di ani ngan ju ta file dige nang lo lo ta ni ani len jap sho lai jora din din nang sing che yo re ta din la rag to lai re ra retrieval augmented search lai re ra di retrieval augmented generation lai re ra ta ngan ju tan da da ga rang chi yo re ka jin na ngan ju la ni ta nang chu gi sung ro pe mang bu jing ngan ju yo re ngan ju lag ba la ta ji ngan ju tan da digital format kan la yo ro wa din du tan ba ai de la ngan ju gi khare lai yo la na thiwa khandesh tang na len din nang lo la che ne ma shi so so so chune zam chow me la ni koran la yor di indu zam ba koi len khare gyane manje nang ta lama goma namba gi sung ine re yana to ba shagi tu ba konang gi sung jora dile shi shan ma shi len gyang mar di ka ya gi thap shi yore
0: no ani ngejer ani europe ke gab la ani ka di song du chi phe ra di khare khang la na thana tharang gi sokpe gi khare khang ro si na
1: re re manje ngejer manje thanda Italy le ta chirdani dire ngaju ta nang technol ngaju ta tuje pheju tang ni ta nang chue di khabe che u yu du zam ba ta kisi nang chue gi zung rap di ta thengsang ta chuk shue di phyu gan la yero ini di ngaju phyu gan la ani ta che do ji gam na ta thanda ngaju BDRC le ro BDRC chik pu nang lo nang be sung rap podi tong dang ap jul hak yore ra ta di mewa thadyo khajyo me ngaju haku marwa ta digi di chajang ngaju phyini ta ki shamba jigala gyurgu samna lotongda mangbu goyar gi lechar cha der ta yine thengsa ai le du chamba di ngaju gyoe gyure di ta gyogru shiu doyer ra di du chamba ta yine ai di phejo bet kor ai la changma gyurni geku ju machini shana yan di ngaju gema khiwa cha der ra di du chamba kising ngaju chondu du zo kharela na tanda ta yigur laore yana yigur nangchu gi yigur chokba kha mangbu jing nyam dong ajun ta tang anju nangchu gi sungrab di gyure gi thenda la ai pheje yakpo chine khande tang gu du la ya jura di kan la ni ngaju ta pheje tang e tang tang gi inde main la di tang anju thizel pa ngaju ju gyuwa ji tang gu ro wa tang anju yigi gyur dang da den sang ma gyuwa tang gu du samba ini ta ta khande tang gi inde main la jura di kan la ngaju thudu
2: Tanga,
1: Tanganzu Chirdani, condition it Tigurilan, Nanzu Abnangula, Chirdani Tang di Tayuri. At the midi Nimahazuli do, Nimahazuli midula, Tangmatayuri, Ra. In Nanzu Kachurlan, and Takpar Rashi, and Susula, and Kizikang, the Yamshu Chiwaina. Then I am Shuchiwa, and Susu Yamshu Chidu, and Basuki to do together. Nanyamli chuzo kazusli chigin lajora, di tuzu tigir. The di tuzu dig tawana, Nimatakbar Rashi, any Keran lani, and the notification yana, wanda dangre. That tuzu Simpson, Kian Yamli chair, tuzu Simpson, and Kavanala notification leongre. Any Tanganzu notification digitani, the midi mutuni nyagi, tapshichik dichadere. Tapshi niwa dingazu kartagulan and azu katuine, the dindido leshin to the manganzugi. Tanda disensi nani nanglo layo wana te yagbo yunsari. Nganzu kante tayi tayu lana nganzu community lai lai na jizo chokba. Ra ta nganzu pena chasha na ta nganzu shijal do na gyasho yura. Ta nganzu gyasho changma nganzu di nanglo nyamshu chigini lana. Ani yan digarangi nganzu ta namju gyasho nanglo lo mani do sa di ni chigi yura. Di kare lana community gi yana jizo digarangi Nushu do laure, Jizu darangita, Nushu yaga di landa, ra, dugo main bache, Nushu yaga digita, tidura, and the Mitsama tidura, man is sahai than the tidura. Dinashing and zugit and the dinde leshi dinzuang and the sobaha dinde yam duta, manzu conjugi di challenge the yakbudu, manzu soba ganzan yam du lingi in the ledger. Any chigi pinzi, churro pinzi chigi like that, jinguta and the chigura, dinde chigi and the tapsi chigiang and the dinde tagi.
0: No. Katinche, ani tida che tharing anzu ki lerim di a shutu ba impe tharing ki anzu kundu so anti zikandi la thana sing ki anzu na tu kundu an charu na ki leje ban number che thana sing anzu sense ban number yong la ani katinche tu che na shen simjanango
2: simjanango.
3: Dasang injera pot pedigrim kangri nurbusan azat. Dire digrim pulkan gunin pin sonam chuki tang tsoki lamu. Yang digrim ekotik zatkan lobsanam gel. Ngaje akashwani lenijot. Tsari chutsot oshchuchaduk inna botang epo ngaje dire digrim nispatun. Digrim tape pieto ringato chutsol dun naskar mangi shursai kayan chalin tete tsukpa gonspasal azat jule jay hind.